sua nyame pon soma wo mo bible se na Abraham ne fro mo se momra me mamu nsuo hohro mo na se me mamu aduani ni me mamu nsuo nom bible so mu didi wi no mo se na wo yiri sara we Abraham so won toma dan ni mu ho wo mo se sedie asafo

ento yen yem. Ewa Yesu Kristo Nazareth ni dinimo. Yempa ye toswa ye bonye. Eni boni biya akasegu abra boso. Etiyama wani enye. Wakuma. Etu. Akasegu umana abra boso. Tuhu manua. Na utini siyo. Unhumo frene sila kwa in. Ene ubon paye. Se erade. Any difficult situation in my life. Ah, Ewurade kasa. Ewurade kasa. Ewurade kasa.

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia be doje afa. Enyom no so. Dia be be na ko. Training service and filling na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko concern dia ye mia. Sesa bi

Bibia wo mu bisa traffic ne chia. Ye mechi so bibia no doje afa. Enyo mu no so. Dia be be na ko. Friendly service and fearless in na. Esu mi sadiso. Mesia ma. Nemu men kan chobia wo. E be ko konsa dia ye mia. Sesa bibia.